0: Kalo winyo ko bueno ko baraywa
1: Dimo mino kalo de ko boni o kalo ma ka ni tala mo ma ma ri wo twi twi ti jenga ngi twi twi or yo ata na ka welo no e kalo ngo na ma ka wo ko bar Bunyi ukara lama kaki, tapi mana mahu mari word cuci cuci cengang cuci cuci. Orang jahat anak awal noe, ukara lama noe mahu.

na me dinu binu yi wa pe yon goto donwa o don kwale chende jwaru yo pe yon chemba chenu dedero ha mandu no dedero ba.

medinu binu iwa pe yum botu dongba o dong kwalo chende jwari yam pe yono shemba cheno te dero Jemete wuruma yo binu lora lora Jemi me monto binu yimere ye Jemi me otinu kuji binu yima yima Ho, yore Bono chweka bono chene ne Bono mum neno Ene chweta ye Angi yo morra nuo ni Chweta ang chubiru koko koko Ha Kuno bango Kono nyoko corruption peo nyatwa li yugana wa Nito diye Mante nungani uwego ko Ute kubia kubikuche Kako uchame kuno Umera Kono kajua kwa lo chende jodweo koba Kono nyoko corruption

Adu won yi bere duom do pe kwalo do enu ja kwalo ba yin kwalo te mi ni pe en bono corruption kar mon ko ni pe bilo enu ni duom ha yin ti kwali yo bo ena me mi yiri ko ni akko bi kuche kene mem du bi yu kwala kwala yani chunya chue

0: nukalo winyo ko bueno ko barajwa
1: Siru mi nukalo deku boni ukalo makati taba mo ma mari wor twi twi ti jenga ngi twi twi or yo ata na ka welo no e ukalo no ma ka wo Babu bar Kalau nak ikut bunyi, kalau nak makan kita, bangun mari